moto azali kokufa bango bazali koseka. Moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka mpe kotongo konga na pembeni. Likambo ya kokamwa. Zuzi oyo amesana kosambisa matata ya nga na yo maya. Nzoka nde alulaka yo lisusu.